0: ka time ya 12 o'clock na tamboy waloy
1: yo bookmark ulit makanga mati pungor yung radio kapuyak.
2: Had I not accessed this service, I don't think I would still be nursing. Talking to another nurse makes me feel so much more seen and understood.
3: For real support from real nurses and midwives, call NMHPA. Funded by the Commonwealth Government.
4: Katro ya ngara ngayang umbrin, ngara to tao ya kuyam nawipu dual ya kungay fabric. Kiri ngay dalawa ka jamele. Kiri dual. Material. Kawang ngay ngay dalawa di kawang ngay ngo. Mele. Nawipu. Rumi ako yam duka na kunye pijan. O rumi ako yan na we. Nawi ngur mala kali ngur. Mak jel kari kuro. Na jen liga yul ngunye na malawang kanya pala niya. Tili din na kun. Ngara kal mak tura understanding or try na malang yako yam. Yan bilin na kun. Waka jang ay doon ka na win marichi doon na muna kundi siya na irok minidal. Theme ngay language matter. Tuwala ngay this year, nguni di kamuro darok po. Darok tuwala nga limurong ngay ka, limurong ngay doli, na ngay doli, mele, darok. Yun na tura yako yam, aratong atil manikay dripan.

ஜிண்டாஜா ராங்காயே லாலாம்பு விழாஜா ராவின்னா.

0: namire bokmak yolngo numakanga ma yolngo radio news
1: yo bokmak kare ko William Kumbula ka yolngo radio jama mera dala ka dora ti yolngo interview yutta jama mereng itolak kana mera kon yakko ga nalan ko nakun roll kada tangai nak start
2: yo ngare ko gokko gruwe last week ka start ya
1: kana nakun niga ko yang nakun dun jama dun ya yolngo radio ya
2: lecchu jama ne bule nakun something different jama
1: kat na yung a previous jama nung kunakot ngatil ng po jama na nakon ni kanin ng jama ngatil ja
2: atil ang janganan na nil first ar janganan ka lecho jama nil na ramal ma na yung ron klinik ap na jawa nga ngong mala ka second ang dar ko jama ka miwaj ar janganan medical daw daw ya ko
1: ka tol mga bodak upcoming year marchi building skill nung big play and big play light time ring ni

0: string like 2 years time or 3 years time upon ngarin do nakon mat na ngalen kul ade na nakon bay melo al to ba pour nak marti holiday break ni ninjo dewe maram nakon dol newe skill ni de garen to operating gap ka live broadcast ka real black tri kan jango ni pin na kon running ge we just spend ma kabla nya dak dak tel na kon ringa nama nak ngara ka jal tere te kum la lo kuls kum la ya dial ka jama ben
1: parkar showing ar ko kill ka learning ba no maga voice ka nuka ga ne ka be ka la ga ul man ga yo ngara ko ko guru we ka do no maga ngama 8.9 young radio to a no lon
2: yo ya ko chamba ada ngara nama yo ngara radio moro ka yo

Agbanga toro ka ki

0: Olha, olha, é um paribugão.
1: Etienne.
0: Yo, Romunya Pelo Muy.

0: Yo, this is Jordan Gekamangu. I work at IJCP, the Remote Job Community Program, as a supervisor. And you guys listening to Yolongu Radio in Milangimbi.
1: Yo, jangwana para bukmak tao ngama, dagyan Yolongu Radio muro. Ka jinakong waraong pulkanyawe, ka irinin pa, ka kawaraong, ka jalangar tao rakram ka paikoy napawe. Local decision making tanga banya yakum jina ko malang na pungaro tao nga ma jana leng kong lurkon kong yul ngong banya tao banya na dalga ngamang mayon kapman to
2: yo pukmak na mir soal nga na purkanina dual arts ngor irin ba kaura purkanaoy ka hena apa soal nga na purtao grupan message limorong ngunong kami magmitir. Tual ng ni yuta ngay karum gal yun yako ngay dual gamrit na pukang ngupan local decision making na dual. Kadual ilimurong dawi ni mutiala lang nga ma pabala niya ma.
3: Yo, para pulay mahal ko manje nga numala niya rodang dahil kayon. Namanya pelanggar rakaram. Nada ngol local decision making ma. Mayali.
2: Yo, maral ko. Muna ay question ngay nga doro. Marikato. Limoron. Ngarato, nyumukulit rakaram. Tao, pa namatong rakang upan nguli alala. Tuwali ngay na kon local decision making ngay room ngangora. Ngayon mo rong ngayon ka room ngura doale di. Ngatil, ngayon kan nguran doale limo rong kong room. Kabitya bili ngayon kan nguran, kadi ang bala. Room ngur, nangal ito nga mga mayon. Maral ko nito doale di ngara ko bolo, ngara kang upan.
4: Ni, yan akon doale ngayon darok da kon, ngayon mo rong ngayon kan nguran, bingo linggo da kon, ngurudang kalang ngayon mo rong kong yun ngunja. Doale ngayon ni mayali, bukulong tunan le gawang kahit mo darok pag na ako balale jaman na balale marang tunan ngayon na balale wal marik niyan nalil muni le wal yura na minyan na kun wang kahit mo yan mitki wang kahit muni yura na we na kun yura mo wale wang kahit mo yan mitki muni wal yulong wang kahit mo yan wang kahit yan mitki yulong yaka ngay da yurtain alam mo rong ngay kan nguran bingulay nguro da kang nguro yalkin ng mga lamurungal, muni-muni, rum ng mga lamurungal. Tiyang balang ay kasaling urayan ng lamurungal, nakon rumbal ng mga lamurungal, ayaw ng alja, magok ng lamurungal, nakon ngay ng lamurungal, nakon dual bilma, hidaki, kamunugo, na, alam ko ngayon, ngay, dual, ngura ng lamurungal yan ka.
2: Yo, bulo na kon dual, di bular maram, ralkor, dual na kon numakan, nakarang rum, mala, mala niya mala rum, nakon ngunikam, room nga mga mayon na oy limurong yol ng ngay kan ngoran pi paman kabicar bilin ngay kan ngoran ngoron dal kadi ang bala pala niya na kon room ni yol nga ito room watang oy mula na nga mga mayon ngay nguli wato na wripungulil wripungulil wripungulil community lil o homelands lil settlement lil kalung maran na margali murtubuk magtungo ni din nama na ngay kangura ka na ngay tutawartun ngulat yan di ngunilin mo itong nako lung maran na amir bala niya
4: yo bala niya bilin akon alit ka lang ngunin rom nga tiling yul mo ngay kangura na ako rom ko na luwa ngalil amang amain doon maram doon na rom bil mamani kayo ngulat na na tumaram ngay ito bukulong mabukmak doon kaya wairi wartangon ya pangay urum kapalay wangan namir balawal to bakmraman darok wangay ngur yuran namir ya balangay to malang tunaw jaman wal to eto al ngay idualin ni local decision making alimurong kong natiling ngun duro
2: yo nga makor katualin ngun ni rum ya ngay tiangon bala mangiti nyo raw limurong bala niya
3: doan bijan numa lingo rakaran kad dawarton maranduan dawo ngalangurunan duan nyuwalk ma bijuwayin ngalangoy duan local decision making ma ngalangoy ka ngalangro
4: yo uni bili wang gaya dang ngay pat baligan na kun buku bak mram no dar ka ni uni bili ka wang gaya ngay ya ko yang na kun duana bala nga pagwal ngay dal yang dar tin ya rom gud yang pagwal Northern Territory government to your tadwali ngay na we wayok tan ko yama local decision making the young government to the Lutta government Northern Territory government ko ngay dal na we na kun kachel ya donya ya ka federal ya dual bilia Northern Territory kati ya kuri ka mor ur ngay dal yang dar tin ja dwali
3: nyo ka dangu local decision making kinalang ayul ng region nga nalpen ma pimya ka nama ka na nan ngua korom bechuar jina koya ngal maleng ngoyul ngo mol ngo
2: yo war pala aratu na malain ngang ton ka nun na ngarichan tiya kidi ka bulong nga nyanya kon ngala ka ngupan tuwali di bilitao ngunin ni dipal guru pala nyalangal war pala wala limurungal yul ngo wala nalcan ngali murka duwali di na manganya dukkar nguni yaon ko Northern Territory government to milkom limurungal duwali dukkar menmak balanda kurgalikur nalcan ngali murka darangan o nalcan limur to mar darangan palanda room na ngay kangura ngunili nguni yako nguni limurum ngatil ngarakang pa local decision making nguna ngay kangura wala langgal room ngur ka wala langgong dawat maranawi ka limur yato nguni na mayul ngunya bitya nakam nguna ngay kangura wala langgal palandawal room ngur tuwale di ka limurungal kangura yul ngawala nasyan ngalito na mga nyan anal chan ngalito baki anal chan ngalito jama miriya mga nyan tuwale bili locking decision na making na ngali yol ngoy kapala niya bili ngay eh palandaw ka yol ngoy wanala chan ngalito tarangan mir mardarangan mir katayungan mir nito nga rin correcting di pala di manye
4: yo nge ipong rin ako ngay dali Northern Territory government nga palang palandaw ng rally marching ngale murong ko na kon di pali question ngi ngurong ngay da ka nga ma ngale murong ko na kon yol ngun ja ngale mur to na man dole ka liya wang gaj dra ngur ko wang gaj dra nga ngo wang gaj dra wang gaj kun na mira yan ka gong gaj mira ral mana pan mira dia ko beli Tuali ngay na kun dur niya ngay na kun niya ko duwali ngay murong wal kurupan na kun dukar rungay mana na alam rito ngay murong ngay na ngay murka na malay ka na akong malay tiyama na kun liang ang mga mayon mir katarok pak maram ngay murupan niyan na ako limur jahal wal niya ngay murong joka na kun kung kayo na tepali na kun malangul na kun ngay murong duwali ang ko diya ngay na kun ngay mayalin na kun ngay tribal dali bil marang alipigyar tribal dual ngunding ngurang ngay ka bil mara na wanya tribal niya dual ngay bikin na bilim na ngalim murong kalayat ngalim murong pindu at yang wabala jama na malay ngalim murong tuga decision making ngalim murong kuyo na ngalim murong na ako malango kawal niya ngalim murong duka kayaan kung ngayon natin pali ka ngalim murong kuyo yor ngunding niya ngunding bilirakan nga tilwangan ngalim murong bukmak ngalim murong tabiang kuyo ang akam ngalim murong bukmak tun ngalim murong jama ral manapan mira ral niya wangkaj dira yan na kun liya yung wangkaj dira ngayang ngunding wangkaj dira mulukun niya wangkaj dira ya kan barkuat ka yang balam ngirim bom nakun ngoroke ngatele ngonguni ngaili murun badawade nam nangune tunggara ten tunggara ngoroke nyakan maltundo rong era ralen yual klila akalim tu wangan jidayan buk makna ka ramangan ka bala wanggam ga jama
2: yo bicen di nakun manyi balanya nakun nguni village council kaninan ngatele murung nguni rom nga mga mayon amir mala pichan di limur tu kanina na ma duwali di na kon room duwali barpo ngay kul ngir mar limur tu mar darangan mir o nalchan
4: yo pichan di na kon to ngunin na kon pichan ngay kan nabalay mire church mire ya pelawal ngani cai tu muka form ngani nakun long merangal jamit tinggal apa beri lima orang bala walanya aku merangal beli kansul. Awalnya lewal kan ngani dia leh ruang mur wangai ngwan nakun nawe. Bukulok tural kan bak malakan darok malang amang amel na aku malangu wangai ngur nakun wangai ngan mitti orang orang ya kau ngunal bala kau ngunal bala kau ngunal bala kau ngunal bala kau ngunal bala nakun dia ang balang uli limurun yung barkwait malakan balakan unan bala urip urip urip unan malain limurun yolo ngo makin urip urip pula malang uli marikin dia ngun bala bala urip urip pun malang unal bala amang amai unal bala amang amai galia amang amai miru unal bala ngurukin dukar mal turun di nganya ay marang al balai pala yun nakun no dalan kan tulalan cahaya lela urip urip pula malang uli pingo yung gorong or wangay ngur nakun
2: yo
4: balangay kulko inan
2: balangay kulko inan
4: tangang dinan ka balakan unal ngay na unya kun baba kurupa na ningin ani pe
2: tol bon na mira ngay kul ngay tukar ka room mil ko ngala ngay uri pu uri pun ja mamala yul ngo wal ja balangay gan yul ngo nya kun kumur mira marikin uri pu ngola malangul warklil
3: yo
2: ka ngonilin na kun nimuro wicar irin yang ni din rom limorong ko
3: ma yo main mak tuan
1: yo jalan maro aro landon kayal wal maro dikun baik ka tau

0: My name is Shruna Uramara, and you're listening to Yolngu Radio.
1: Yo, welcome back. Bulongan Maro, nga matawo, panyalingo, local decision making.
2: Kadang o, wangkayangum, next one ma, steps on pathway to local decision making. Tangong ngayaka nga yura ngayatam, panangang rakaram, baituar malay na. Five tangunan baituar ma, ngalmaling udanar kungan ma. Nana raum, nga mga main raum. Number one manan, the local decision making partnership commitment. Number two manan, the working group. Number three manan, local decision making partnership agreement. Number four manan, the implementation plan. And number five manan, local decision making yung region. Doon ay numangaro Rakaram, bar kwal nandoan, kamuro malanya ngaro numam ngaro pijueng wangkain kum nanaduan. Pijan ngajil mabana rakaram ka ngandawo. Wangkain linya na napa pijueng yalo leda na linya pa. Rulang doa, kabiwale yam warat doa kan ituwale na ka na rakaram.
3: Dukar ngay doa rin, dukar ngay first place kundi nga lulang mamman doa rin nawin na kundipong rin Northern Territory Government kundiya. Kaduwaling ngayon yung tukar niya malayin. First tukar. Tuwaling na kuna ngay kaduwaling dara. Murungon tuwaling na haya ko.
2: The LDM partnership.
3: Yo, LDM partnership.
2: Commitment.
3: Commitment. Bala niya mirin ngayon yapin ngay. Commitment first ya. Kabing rin ngayon ngayon tuwaling na second ya. LDM commitment ngayon na per Thursday margin ni. First tukar ngay kaduwaling lakram. 30th of May na per margin. 30th of May ngay happen ngayon ni LDM partnership commitment. Palingnya mereka guni nama na 7, 8, nama malanya rumbal malanya wal kalkedir. Wangan nama mereka yura nama palingnya mereka step one guni. Tukar ngai kau dalam step two in. Dalam ngai kabian da working group. Working group jadi dalam step two ngai to 26 to start June do working group ya. Mila kama ya kaga apa bingung orang itu. Step three ngay to kang ngulan nata mirin na unang nawing LDM partnership agreement ya. Step three. Ka step po ngay to mag-galki Christmas mirin ni implementation plan na to ya mangurungi working group to. Doon niya ngayon ni Dukkar yan diya ko yun. Dibuli Dukkar, Dukkar nalaya kayo to yun. Na kung ni first one niya ngay step Lingon. Doon niya ngay second step ya mangurungi balawik to do. You start to working group ya. Now to Malalong Turgawang Anamiri. Ang rungin pala step 3 nga unin LDM partnership agreement. Wang Anamiri to unin walang unin working group. Ang rungin pala implementation plan na ka step 5 ya last yang unin dunupan ngal kuyang decision, local decision making na yulong region muna bukmak na marikin do. Marikin do kumur mila pala yulong unan walang ko.
0: Kuwait mula yulong unan walang.
3: So doon niya nga ito niya 5 steps ya.
0: Kangunin
3: ma
0: tukar ngay kang ora.
3: Kalau aku tu, mana aku tu ngaji kedua, aku tu alih marik kedua, nak pun dah all thing, nak pun ni balanya.
0: Yo, nak ngaji dari proses katara, malakrang, nak pun tukar five katara, kau, unik first step je, nak pun already gone through.
3: Yo,
0: aduan je nak nama, aduan second step na.
3: Second step, mungkin bila 26 tu ngaji kau, kalau ngaji tuan je, main tuan je, tuan je ngaji.
0: Tuan je ngaji,
3: ngaji aku jangan senda marik step one. Bingo, step two next, step three, ngulungin balawari pun, ngulungin balayan, waray ka last, yang step five, yang ngulungin, na kung local is in making na balan, doki marikin.
0: Kulungin nga ito, community, kura, yung community.
3: Wangin na marikin.
0: Wangin makito.
3: Ngulungin, now, ngulungin, now, working group, to marikin, kura, balayan.
0: Yo.
1: Yo, tambal wala dun, kaya lumal marudik yun, baik kalin ko tao.

0: Yo, tuan maka yul ngurai yo ngama, ngara nyingi ya kuyo lang. Yo, jujut na.
1: Yo, bulong almaruma ayam tao, baik kong lurkon kong yul ong, prukana yung ka, yinin ka, kaurao, kabilinya.
2: Nga lang nguro nanduan local decision making ma dawo o rumbal o room, nga lang nguro nanduan kaingan ngaran. Pila niya dandan kong yan magay nga dangom barangay unan ko ayaw ngom mga kulka na ngom dangom na chief minister ngal maling ko karo lang doon manan dango barong ka festival mayo nga ti last year 2018 do
3: eh nakun most yung alam rin nga til di pali answer buko bak mal dole question nakun wala ngong ngay dole no the territory government muni nga iwang nga bali niya meri Unang nga yawa nga barong ka, yan nga yawa nga ngatil yung malang, unang dukar malang, unang ngatil kan kapman to mil warrior, tawanal numayor ngo, yaikur kung alay na ikan jama, bayang nga ikan, unang malangtur na kun na lachu yor ngo. Tuan dia ngay, dia ngay bala mayali na kun dia ngay to kurupan na rungin maraman kanjar, bala yan yor ngo wala, yakan na kun unang ngatil kapman to kan bicari Yaka tu dual bundin jama, yaka tu dual bulnan jama, yurtu yan mark maram, dukar nakun dunupa, uli nakun naltian tu dual jama, yol ngong ala jalang. Kanguni ibili lasya ngay wangan ngay pi, nawe chief minister, Michael ga naun al barong ka, ngatili ngun nguni tuur, nguni ngay kan naltian kapman tu nakun jama diyal, ngunin tu dada naguliyun na diyan ngun yurtan ngay tu nakun. Bil maman kan aku nungguin maman kanjar balain watang wala wawun ulila unyalkan ngat tengal ngatil yang uyan rom walang kuy walal wawun ungal yual kungal yan
2: yo tipal di bili mal ko darok lil pada ulil tuwaling na kon nguni rom pulo bular maram limurong bukmako rungirang ay barpurong nguni di Rom limurong, kuro pa na limurong garalin, rungan maraman, loko lila, niningwala yung ngwal. Limurto na man nga niyan duwala di, ka dukar na malang maram, limurto, yuwal kum, kuwal tirayan, yuwal ko na mira kung ka yun mir, pala rale yun mir. Tiyak di, ka ngayat taman nga niyan, yuwal kuman yan gadal kuman. Limurto taran, limurto mil kuman. Napur niya nga na palmirin niya wala, numalanggal niya, yutol niya, yul ngwal. Marka ni ino ngayatam, nungoy na ni Jamarkuleo, yala lang una. Kawalal to ngayatam, ngulong-ngulong ni Jamarkuleo, kangunin bala, wipong una generation ko. Yakli mo kadalbir kayo niya bilay, duwaling ngayon ba po limurong, rungira, kurupanawal ka limurong, kanjar niya, kadukar niya. Kalimur niya, wana ngayat na mira, kayuwal ko na mira yan. Ral manapan minya raw na jamaw niya, bala niya mukha malakul.
3: Yo, bala niya yan, doon niya walka na kon. Tayo man, rungin maman, yakawal kita yung ni murkurin bingo niya, walang kung ngalit lang bingo niya, ngunin ngalit lang niya, para para urutur, kumbo ngal, ngunin ganjar, ngunin nam na dunggara na kun, 10 by dunggara limukan, ngunin na kun, ngunin rum ngunin na kun, bayang ngunin limurong ganjar, bayang ngunin limurong ulan na kun, bawa wangan na raw, yamar kulit limurong, walang ribun, walang nabunggawatin na kun, walang kalain jaliokan marangal, Ya pala niya malayin limurungan. Malang kung nakungungi, hindi itong karanam na lumungupar.
2: Yo,
3: ka... Kung maman.
2: Pili niya naun, duan nan kaya nga, bijan karun maka, bana ngayapim kaya nga dango darangan, pihan nan kaya nga dango karun maka, kunga na, di rumah na, almangay, tanaling kulin, bana na ito kaya nga nyinan, kadangon wala. Abay nga bili talaga yung room doon yun na jal kri. Dan aling kwa euro, yul ngo mara. Na, dan al, kaya nga tango, bichan makaroon dal nga ro. Kalki ngal maling kul, bata dal nga ro, kungan mal maling diru man madangom, o yarkerton, o nyin na yan na. Kung kayo ndo ngal maling kul, na mga, na ngal maga yung work to, o na ngal mga work to, kaya nga work to, dan lang work to, kaya nga nyin na eh. Kung kayo ndo ngal maling kul.
3: Kalki ura yung ngal murong kalawal tuki, Ya kali mereka itu kan dorang yang ulin nakon kamu melayungi melayung nakon beli ngalih menunggu kakal ngalih meruwal langgi bayangu dana euro merite teknologi aku dol negeri malayu lang mon goy malain repo repo rupiah wala lang dual ale murungu nyaka da rupiah mulku ngai markin parliament nakun dipungu igurungu ngai tukin rupiah nakun marki balai malangul saudu ale malain area malain still nakun lemurung kal tungai wal tukinawe ebya yaka ngai eksek ya dukar ngal tu karambang marki bat nyumu kuning ngal tu tarangan berarti yang we ni ngala jarangul ngala nunan tu tarangan ngala nunan tu kongga yun kani ngala tu kongga yun ngal tu tiga ina pungga tarangan berjucu ala yaka meritin ya tiali ngai kamuro nakun ngal tu karambang marki ni ngala jaka kanan ngala nunan jaka kanan ngal tu kongga merpala alat merga angur ngi malangoy kamur malangunya nakun walnya tungunya leyan badak yang ke limurunggal jar yaka meritin ya kaya ikut ya tukar kuru ama kule uran tukar kuru makalim tuwala inga marjarangan yang kap main mak tuwala ini manam napurung kajama ya kan nakun ngatil kap mantu bayangun napurungan dayungal bayangun napurungan marjarangar nawe ya napurungan gelke beliru umur kur beliru naku malangu jalu ya palingnya malang yang lim tu genang walain doana nakun dia kurum go balanya imak ngay dikai dorinja nakun darang ulam tu bala yo main mak
2: darang an mirian bala lali un mir balanda ka yo
3: mo murong erom do ya kana kun mak ngai tu ke marang tu nakun ngateling ngone kap man nalcer kan ngone ngatel ngarawangan gumru dal mukan marangal repilim rongan ta bai tina na malang
2: yo
3: jal telim kan jal grupan men dala kan na men na ku malango ka ngai ngan ta bai tina ngai pukai pungal
2: ngai pungal ale muru yual kan yan
3: ya pala nya malang mak tikai dia ngoin mak maklim tu kita ngoi anu ada ngai tu ke mak kuya kuya nakon manuk tur ngama kulit nyan lemurung belian unin lemurung pendian nakon muluk tur ngama ngama yan beritu ke lemurung kala ngau nako nalil kana atango awal jo lemurung ilmu jo kuka ran dipal
1: yo jalan maro rola dun ka yal ngal maro dikin baik kata o local decision making

0: You ngara Johnny ngarpi ju ka you listening radio 88.9 FM.
1: Yo bulong almaroma yam tao bay kung lurkon kong yung ong prokanya yung ka yunin ka kaurao kabilinya.
2: Nalpen ma pe mega dang wa na ma tuan danang almaleng ko yaon ko ganjar tuan di roman ngunung dan kaya nga kamuro kaya nga ngalma ngaro rangam yaktun nao iduan dan liyaw ngalma lingkul deruman ngayam kaya nga wang kaya iduan birka yun ngaro numa ngacil nguriri iwa ay maralkul banji ngayak kalkulam namalin
3: yo duwala di manyi ngay yul nguwalkan galkur diya ki walo ngalapan milimurong ngatil muka abulo da gandar koro tiya ki walkan ngoni walo nya gal koro natali muru nya walto darangan ka grupan ngula na malali murung gal ka wal nya tukan na malali murung ka jaga li murung tiya ki walkan ngoni rum ngoni gal koro ka to na na kon bar prungai bukurung ira to ali dibili ka bir kai una wal kali murung limurun na yul ngunai Kalimur ya tu dia alnya walang kumur ngamatira karal gaman kakungga yun mira kayu alkunya mirayan palanya dol meralkur
2: panamu muru kay gamuru panangal magay ngana buluk tuan ngal malin danal ya karuma ngal malinggo kan gaul nan kat tuan ngal malin yul ngunyuara danal buluk tuan kacal krim ngal maling rumah gaingan nguyan yan
3: nguyan gaingan
2: nguyan gaingan yan na bunda ngar tambal yang ayah kaya kakarun maling kundu madarangkat
3: yo tuan iya mo panel yung rakara nam nunggol tuan nan barpuru bukuro ngayon nguni din rom nguni wal para para urtur nguni ngay lakara ngal bili wako ngali tuan li di ngay barpuru nguni bukuro ngay rarali ang alin jo giri ngamang ngamayon mira yul ngun yuwalk na yan kayuwal kuman yan. Wanang ayat na mira, tiya kedi, na kung ngay ibar prudual bukulungan mga manwali morong, muni iding, kanjar, mukha mga alkoro?
4: Yo, nungunin pilipayang ngayon limurin yung altong liganda tulya, ulit to kitari yan ng limurin kung ga euro, kabulo makang ito di ako ijal ko iral kung ngalimurong ko iya, ngulit na kunya, ngalimurong ko iya ngunin jal kaya ngay ito di ako ijal ko iral kung limurong ko ngunin ngay rungin maman wal kadal kanjar rungin maman, kapulun ngalem burung ini itu jual ke dal tinakon ngalem burung gue jual beli ngatil kap mantu gue pun itu karyo ngaikan mar jual ke yang getin ngalem burung beli walang kal kap mantu bayang ukan nguli mari waktu baik kara ngalkan na aku malang ukan nal malang ul nguli nakun kap mantu kadon ja diang mak kap mantu kadiang kai cahlo mak nguli ngalem burung itu bulun jual ke dal kum ngalem burung gue jangan itu dal tidak menitra kalung burung yang ngal tu kamarci kadukar ngayo ye punyan maramal tukar bang ibala marci beli dia layo tangul nangale oleh rom ya jal jal mo jama kur ya malang tun ja development dikana malang ale murung kata nakun wangal malangul tiang un nakun yutai na nakun walang kala ngalin tu dia kur tukar kur marci urung al temai mangetir yo urung al kala ngala mulukur ngal tu marci go yang anara ja wang anara ja yo anara ja ngali kala ngala ya kang itu ka ngay yoram ngalikilang ka bikin to kaya ako amyan may ngay marangay ngalikilang jalo yak ka ngunin nga tiling ukap man pala niyan dyan yang ngay maktiyang ngayon ka dayo marangal doang ngalipin niyan ngalikilang ko yun nga mga mayon niya pala niya pala nga tiling ukap man ay kan bijay birka kan biyarang ngaladal marangay na yol ngu jal para marangay na yol ngu naduktuk ngalato jama ngara turu ngarakal pala nyo lang kalidawon yan walto yan jaman naman marangtun na ngay turu marangtun palang ngay lekan na bijanan rom jam marang tuna pala limbar lekan na ngamun nan nguni rom jam ya kadwali dunup pangana purung rom bijanan nguni ngatiling wal gapman kal
2: ngalan warapulay lingkun numaling kuram bilang
3: ngay
2: bilang natan biapul man na pangal mangi ngaraka ngopo yo biapul nga napu barakur diru kana ngawari pumalanya ka murung aruda uri aling kurung rom kabilanya
5: yo donja ka program supuring abingor Northern Territory Government tumala. This program is supported by the Northern Territory Government.
6: Yeah, wala, tuol ngara Dr. Jamie ngaragang chama ads ngor ka numagangama yung radio tipongor nulongor yirkalangor pirtimi kunyangara 88.9 FM.

Hello, ngaraya ko naipiri, kumana ka ngaraya ko wanga tipung kan kan mo ka numa ko ngama yung radio.

0: 한줌.
1: 한번.

Kalaya ga magalan ya ga dungri.

Coco. Magara la nyaga dungri.

Ah,

Ah.

ko labe don rakanin nan milin gimbe an ni ga man radio 88.9 FM.

ngobor medo ngere ngolor bo manena.

sound it make for you.

Vamos a la iglesia, la romana de Aurora.

Hello, ngarai aku Naipiri. Ko mana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ko. Ka numa korang ama yor

0: Yong em yako Andrew Gurui, Zanga Katuram ga Napanga, HK ga Napanga interview, Ulmana Jolpan, Yako Machit Mun, Chinalangana Rora Kram Dao, Namanago, Nalpen History, Nachil, Murongo Dao, Ga Kandaru Dao, Ga Jinambala and Magazango, Living Jinambala, Iayo. Yo Zanga Malanana Roller Kram Dao, Almanago Wickam Dajan, Yolmo Radio Le. Yo, Zanga. Napanin, wikam nan kule, nanarakram tao.
1: Yo, ayam dango, buti bang, harong ay kantin alo work tuan, kalimin ko, kahir kalay hap, ngaran, liwiman, nangal, nalpian machin jam, mga napu, manapan min, wangkali nguruk li machin jam, padalaya, unal pala, kalika, miwaj, ka dangun ralin kapat na dangun kalewin kun ka enet tango kaunan bala waptuan puko wap dangunan bala kali yo dangun nga napukanyi nan ka jaman ka perkayo na perkayo nalpian nga napukanyan jama ka panayan akun murukay marimi jama yun ko nga napiling ko ka naan dangun nga ran ajib mo niya ako. Yo balanya ni dan jaman dan gandrang bangen anak pembela jambro time pada ya belanya yo ka mana pan min ngalapal mi ka bulu tanggungan apun yang people mana pan minan ka ngalapal mi yo mari mi kung kaiwan ka yang people yo ngaran ma kang ka kung kaiwan bala anak peling ka beli dan nanti lang lingkungan mangi kuan anak peling belanya mi yo walau yo Jina lamir kalau wal ngokang unal pala kalian kumkang unal nalang unal pala kalian milingin bim anak pelingkung kaiwan murkao anak pumang masin mari min bayang uya jama yo bisili mari min murkai pana jama lacu mari min murkai pila nyampe nangat tayau yudam ya incat unai pila nyampe chan bitata kacapa Unung dama lah, palangan apa? Panjala ya kung jip tuan, palayana. Kung mana panmin kung kai uanan, mana panminan. Ral mana panminan ngan apa? Yo, walaupun fisiri ngan apa, mana panmin rampangin. Banda yol ngo, ka muda nga, ka yol ngo yan ngan apa, walaupun mana pangan kung kai uanmin. Padahal ya fisiri ngam, kuya ngambili, kuya banya marimbi lecho, Community wo, kung kaya daw, ako aman ka ngan wika, antika nyan, malaban na layan, lacho ko ay nandika, nga na pumang wachinan, murkaon, bukmak na jamar kulim, nga lapalmim, mahang wachin, bayang waya, naon, nga rin iyo, yung atay dito na iyo na, nga na po na, mahang wachinan, ka murkaon nga na po, nangal pa na iral, misi na rin malay, Kapulo nga na piling ko pa niya. Kung kayo dami wara, yun ko malalida, kapulo pa'y mga napuay, lakon malaman na panmin. Hindi siya duwam, kanapun mo na panminan. Kaya kuya, kung kayo daw, nalpian nga na pala kung kayo mi. Bili nga na po, dango, china ko yung ilimaway, rahal mo na panmin. Kapulo nga na po nga ro, pirkay yun, bulo pala, jama, murukay. Ngunong na malaman, tuman pa niya nga na po, jama, dango, pirkay yun. Murukai ma, yo, cajt ma, murkaun hindi kuanan. Mana pan mina? Nyeri jangan cajt madang napa malang building mana pelingko? Mana pan mina pu cajt? Kai bulu nak kunwari pemalang mala, yolongo pada kaninan pada layanan nganapu mala mana pan min? Pisiling ada katingi karun mina kunana, yo darangan mina nganapu ngaro kuli cuman mi, kan kau ngamunya rami. Piling anak piling ko na padang jambat ko anak pungaro ral mana panmi ngunong na ako malango lakon ngariri laon maya punong ula niya mala anak po baik ko mana panmi yo bili yo jina ko pala kaya ka na mabitya na kam wakuro ngaro mga kangkangara na pan buwayak sin yaw siya na buwayak sin man ala jakaro na arang ula niya liyon malango room do Panjangan apa yang ngan kau maringgi baik kuya, panjangan apa panjang baik baik kuya ngan apa mau kau maringgi, panjangan aje ngan makan jinan mana mana panmin, urung urungo couple of young people. Yo, pai ko yung ayam mangi may me ral waru waru ngalma manapan min. Kaya ka ngalma kung naruman min. Bila niya. Tangom niya, hindi na hindi naman ako nwari pun. Yo, ngayon nga ito na ka nga, ngan ka na ka dunit na wichun young people ba, bayangon. Bila niya. Bila niya ya. Bila nga na po ka dang maang wachi, bila niya na ang dangon naman ka jama. Yo, kung ka ito daw. Maang na po ka rin, dahil kong. Mua kuru ka kung ka yun may ngalma ro yun nga ra yan na pa ay mangalma po ay yo bila niya
0: wala nga yaya kumbiya
1: yo dang maya kang karun ma dang maya burpa yung ngay ka na wali po naman na buko meron kung wali po naro talagan ana ana na na po bila nga yam dang ujin ako pa ay ma aro nga yan ini ngom niya ako yan ma wan gori tinako dalin po eh yo,
0: apa lagi? Yo, banyak macam cara penyanyi kol ngacip mengenya ko. Ka ngamen makan dalam yang radio 88.9 channel kalimat ko H care. Yo.
2: Yo, this is Michael Hunter, and we're in Nulumboy, and you're listening to Yolongu Radio on 88.9 FM.

0: Walom dango ka 5 a.m. na chadaw anan.
1: Yolong radio, napra nga mga di pong ordoon yung or.
0: Yo, ka welcome. Tango yolong manikay o awa.

0: 예.
1: 요, 아라야코 라우스라 담아란지, 가왈뚱당할리 카르탈라 스쿨, you're listening to Yolong Radio. Thank you.
2: Murinyan kapo kudul jawa langar miri. Talri in wain bungal. Talpak tuin. Palaganji nerol. Lagare in komoloro nerol. Kapo yo kurmaran bomdir. Wolpol nakalgin. Bonyar panjil. Tapolongal molmol nerol. Paini ngarain broko miri awol. Najalal miri yang lokongol balomba. Wito maranya lawan baran-baran angarai pire turmi turmi rakwani kuriota dal pangagurina karakulolololololololo daler tapulung aga puwain bungal changin ngarai diri ur wadoto malololoro biamario wirpandai mondol yo janbirangan Yakani ngarain waku malka uluk marangunji. Kuerki-erki uyo. Naba-naba uyo. Matate uyo. Kau mala uyo. Ngaranji nungo daliri uyin wain bungal. Manarwal min mangari awartun burungari. Kunanginin mada daliri uyin wawaritun min rulyapa bawipa uyin milwada-wada. Tawata mildamil mitpa. Tal terengara marki jake gomoro lolwere kao. Kadul o kadul makaro yonomiyao. Karol purao. Parakorao. Talir ingara urtin gunda. Pamurongo. Pandura nyula nyula. Tarangida bulon mire. Karakulululululululul dalir. Pun kaluktun. Pun yar pandin mulmul. Niro lo balakanji. Kapo yoko niripunga dayon. Mangari awartun manara walmin jojulonga. Panga ulo olin. Talir, talir bawi bawi. Komo loro niro lo, molo molo balakanji. Lakarin niro lo. Talir yun wain bunga lo. Mari ngara yoko kaam minyan bulon. Karawa wain tabakay na dawalan jarin. Loko mo dalpang agurin na. Taliri yun, kutul cha mangwada, purungari, tawa damire, kungalakto yun, wain bungal, para kulululululululul, daliri. Ngilin madangori na, wawaritun min maari, milwada-wada, milmo durukulo, bawi-bawi, tamil mitpadawa damire. Taliri yun, gapo, daliri yun, Malakarara nerol, oi oi, nerol, wain bungal, purungari, wartwartun, jaki, moingo narao, meringo, mering balo, kunait balo, raparao, moingo na, turpiri rangi, rangi mula, kanjiji, jarabanabolo, uroyana, ta malaka, yalirinji rangi, gimolo, karnagareo rangi, Taliri yun, muri yun, wain bungal, mangari awartu yun, bangaulul yun. Moingol na, arami yun, kakunda, bolon mire, bandura, nyula nyula, malangtun maraul, najalal ngali yun, buroko yun. Wadur na moko yun, duriyurungo, jaki, gapu, bungaluktun maraul. Karakulululululululul, daliri. Loko ngurungurin nan taliri yun balumba uitu mara nyalawan ngan garaipir.

This yuruk to man jarit ko ka do mingoin ga bartamin bananan giri nan gonga yattan. Mark chapter 5 verse 21. Katurwarang o biwilayam nan jisu ka kuyur mingumara nan go waituanan martangayom ngunagalin bayukuyagulon go. Yaku ngangiri mga kapanayam na. Kapana danal kayangan martangay ngulom yap tuwan. Kamalamin ba na yul ngumara lung tuwan nan gulo. Kapanala ya malanga kayangan yul nguyaku jarat tayan. Pananan nguru dawalang ngujiu wo briyami wo bunbo wo. Kapana nan jisu nam nangal balayan nanan ngaranam balabun kumujip tuwanan. Munatalin gumurungan nan gulo. Palanan kayangan garuanan malingan minan. Jesus ulin bijanan gam. Merkap mi, yuotu nya aku nguna barta mi 12 mi dunggara mi ririk tun gai nga. Kalkinan ngaro nguna wangayin. Pukucul ngingacil manggarago, kaku ngal tuan nan golo, manan ngaro nguwacin, kangan gaul na wangayim. Kangarun nan Jesus mal tuan nan go, jarit kum. Kakulkun ba namarimin yul ngumwara gai ngan mal tuan nam dupaleng go, ngaro durdurin minan danal ngarana. Kabanala ya mala nga kaingan ngaran batami, ngaronan bana ngaraka jichimi. Kama wikarang uminan bana 12 na dungaram ririk tuwan. Kulkuminan kaingan ngaran maringgit kulwara ulo kung kayunda wo ngaro kulkulon. Kawarbam tuwanan nan bana rupiam nan guay jalak tuwan tanaleng gulo. Ngaro ngangal nan bana kulit manguwacin. Karirim ngaran bana mariminat kumurukayin. Kabananan ba yung batami yung nga kulam Jesus nam balanan bityanan ko yangin? Paing ay ang aro girip nan ko ngayatan ngayam ngaro yan ang huwachin. Palayananan ngaranan diltumuron dalakaryar puanan yul ngurum waraul malamuron. Kabananan kung jaryuan nam bat na ngayatan girip nan ko. Paladunday nanan ko panagamuro barakin maguluanan palanan dakay nga kulan banaririyum nanay kung narumanan. Kabila niya yung miulin ko yan na, nan Jesus yung dakay nga kulan nan guay ulo nan rumbal yung, panagkanjari yung nanay kong narumanan. Kakuluan nan, para kumurbiluanan, para dawir kayuanan, danalimbityanan, yulto niya ako girip ngayatan. Kadanalimba na kuyur ming umwaranan ko karuan bityan, na nga nga childang yul ngunyaran mala nga pangaltun mingara durdurin minong kurumuro, na unun bityan am garuan, kulukundang marimin yul ngumwara bityan. Palanan Jesus, dawai uanam balangaran na ngalan yul ngunan waran. Manan nga rumalang tuman yul tunan ko ba nagiri ngayatan. Kadun rin na yan na ba na batami maringinan, balamar mari uanan ngaran biyano yung nan guay ulunan. Palayan na jalki datar uanan balayan na bun kumujip tuanan. Kumurlin nan kol Jesus ulin balarakran naminan. Markap mi, ngayaban na nunay ngayatan. Palanan Jesus, garuanan nan gubityanan. Wahay gato, pili nunu niya ako maulit miin. Kaling kun nunu da nguduk tuwan ang riring rom. Kajoy manggaran ngoy ngwachian. Ling kun nunu da ngwalmanan dangadir ng rom. Bityan. Kalman mam kayangan ba na Jesus barakin agarawan. Palatan alim ba na yul ngumwara wait tuwan ang tao mimpi walim jarit kurum ngirimang ro. Palatan alrakalan ang bityanan. Wah, ngirima da ngungunong. Nganggal na biyapul maduan maringgi ko na minam laylayo ma. Bityan. Kanan mabana Jesus yung danan yung tuman nga ako lo. Palanan bityan ang jarit kong garawan. Yakawar uyo wa kabiyan iya. Yan ang maulit miya nanan. Bityan. Palanan Jesus bityan ang garawan. Kuluan no mamwari pumara. Kadangom nga ro ngalin yung gumaltun. Danaliway na yan na bitan. Kadupalin wawa manjen jayim na kajon na galinggon. Kabanatan al jarit kulim ngiri mga waituan palatanal na ngalan yul ngunamaran danal ngaran gal ngarayo wanan. Jaman ngaran dikanan waripun waripun baikwenan bapuruun romgo. Kawaripun yul ngwarakay ngan ngacin yaraminan waripun yun kurum ngacin. Kawaripun dari rakay min manikay na yutungur na rakaran. Palanan Jesus kul ngiyanan balayan ngiri malin. Palanan karuanan darilin ko bityanan. Na no mga radang ukal nga rayon majama na guyangin yan awaritang bapurun. Kanawin no makay nga dango nga tinyamim. Dangong wirkul yutungan gal nan wangayin.
tuan manan gay ngayak kuryan agay ngaya. Katana limba na yul ngay mark ko iwanan gitkitun minan manapan nan go. Palanan gay ngan jisium kukuanan danaling bityanan. Kacho naman bukmak na yan awal miyan. Paladan al bukmak na kay ngan daway awartuanan punbong rom. Main mak, akalay manam nan ngarik mingunan yan na. Kanana nan babay mingunan jarit nan. Kalurkut nan guyur mingunwaray nan guway. Paladan al kulngi-kulngianan balayan mungurli panangalanga kay ngan yuto wirkul gay ngayana. Palanan jisium kung nananay ngayatan banayam wirkul nam. Pala karuan tanaling way uromuron, yan muro, aram muron. Talita goom, meli wirkul, nakaman. Kadunday na yananan ba na wirkul manakamanan? Pala yan ang ngara-ngaranan. Pala nan jisum karuanan, kachungunong na wala na nang kunganan guaman. Bityan. Kabuk magtumban na nangalam ngayang uniruanan. Pala nan jisum karuanan tanaling maliminan yan na bityanan. Ngan gaul yan na rakarangun yung yul kum yul ngujina kuy ma bitchan.

is your doctor man dong olony. Mark chapter 7 verse 31. Kadurwalang robi walayam, Jesus yung gung narumanan banayam ngiri madayam. Palangaran at balahan jay dan lin. Ngaro batyuar manan warat tuwan nguna rai waruan kumurjaw iwan ngoy muro ngarkulat muro no. Kamawang kanyang ayakan balan kailalilin gulon li. Kawait tuwan danal banalayan ngiri mga makangaya kung adikabulit na. Kabanalaya kayangan yul ngunyay nandung ulo panalundok minguyo warayo na nanggut paruan balaya Jesus wolo. Kangang tuwan danal bityan pukujul ngi ngatil ko ngal tuwajina kuluyol ngawol. Manan ngaro ngawache. Palanan Jesus yung kalay manan banaya doong ulo nam kahanang ulin. Balanan ngalambian kulungian nan gulbutu ulin. Purpalian na. Ka ngalambian nan nanguay wuldup tuwan. Palangayate nan banayul ngunan nganar na. Ka dambu karamat jinnan jiwarli balayin ding iwanan. Palakaruanan yan muron nan guay wulumuro aram muron bityanan. Ipata. Pilanya melikam lap tuwan. Kapiyanam nan banakaruan bala banayul ngum butulom laptuanan. Kanganar manan ko banatayalainan nguwachinan yana. Palanan kayangan karuanan nguwachumanan. Paladopaldiruanan balaya yul ngul warawulo. Kapiyan nan jisu yu danalin durwala muktumanam. Ngan gaul numangaro rakram yul ngulim banangayadango yul ngun bituwayang duktuman. Kayul ngun warayo banangakulan dawum. Kamariminan danal ba na mamangmang duwanam? Kapitinan danal kayangan ba na rakara na minam? Naandang umayang ukanyim doon na minroom nga dya? Tinang umyul ngayo kay nga ngakurun marimin jama. Putro tumuktum kay nga ngaman. Kaya naram kay nga garuna.

Jesus wolo goyur mingoyo warayo ngaran ngata wap teman birata nyena nalami yo waloyo. Mark chapter 2 verse 23. Wangan miyo nyena nalami yo waloyo, Jesus kagoyur mingo waranan go ngaran ngaikan bacuar ngepan ngarukat nimuro birata mimuro. Palanan go ngaran goyur mingo warayo kani cumanan mulukur nangatan. Palangaran ku amanan, linggo Donald John ngarin. Kata na limba na barat yung yung ngoyo warayo na ang alda na lin. Palabit yan na nurakan di solim. Na hukay nga bangon nung gurum guyur mingoyo warayo. Rumang almaling ko ganit yung man. Tangu tanal nga ra, nga tangu na wapto man din ang wari. Nina na lami yung waloyo. Nga alda na nga rugay nga bityan. Palanan na naling udambo ganit yung manan. Why, wala para? Kuyang imo no makay nga banayam daw bana bilanya miyo waloyo bana liya nga rap miya ko. Yabitaya kay nga ninan. Kata na limba na David ma, kamal to na mimwaranan go jan nga rinan bala tanaliya na ngay kanan bala kulngiyanan. Palayan juul and briyamilin waraw li bala tanal nga ran wapto manan bana ngatam. Karum kay nga barangay uwan, bana nga rodal karamiyon yan nagwaman banayam ngata. Ngangal na bituwa yung bukmaktum. Kanan man ba na David tum, kamalayom nan guro guwa man yan na. Kangan gal da nalin ba na yul ngoyong warayo bityo ay ng rom niya meriwan. Kabi apul nan Jesu bityan garawan, why, wala para? Yaka waramin kung ba na God, wang aryom niya na naramim walo jama kung ga yung dawo yul ngowo. Ngan gal nan ba na yul ngon jama nan ngaro kay nga bayiko yan linggo yan na, niya na naramim walo rom ko maltono. Lingo ngayam dango gulit ng walang yul ngo. Nya kway na dango dunop pambituway ngayang ngaro garon yul ngo nanan ngaro jama. O ngangal nan ngaro jama. Bila niya yun, nina nalami yung

Mark chapter 3, verse 20, ka 30 lele. Uli pukul ko yun ja, yul ngoy walalay. Kaya yun na, yan na bingay, mo ko yun walang meri, meri, meri, meri. Kanguli ngoy yun ja, tangulo ngay jiso, marchina. Balay, wangalulina, rungina. Rungina. Kabiapul mici ngula namana yurum turuna marcina nanukala kiswala. Nuni malaina bala lili. Ka yakana wala lango walu ngatau nya lukanya lawo. Kisu ka nanukala ngulu lupringu wala lango nuni. Yo. Nanu kala jisu wala kurutup miliun ja. Walalai. Ngaku langanya jisu na. Bala walala. Marcina. Kari unerawuna. Nanu. Mara unerawuna. Linggu walala yukurana wangana. Lakaranga langanya. Bingai bawa iruna. Mulkurna. Picarana. Ka picarai linggu walala njanguni. Roman ki kuna meri yunja walala yungo yungo yo muni walala martina bingo yu korana Jerusalem ngoro walala yu korana bicara ilingo wangana nganya jisu na binga imu kwe wala ngomiri walala wangana nja bicara na tawat mama ngayengoli Moko ina wala na kanjari yo. Moko ina wala na punga wala ngulikala na. Yaku wala. Piljapul wala na. Malangai jisi unja. Kalkita ngala na. Muni yulo ilmuna nja. Marcina. Muluko na kalki una. Nina nyala wo. Malangai yukura na lakala ngala nja. Melik kuruna. Dao nja. Bicara nakam. Nanturu na dikanguli. Moko ina nja. Tawat malango. Moko ina nja birimbirna. Nguli yuro wanga yukura dara. Kanguni nja mitchi yukura yuro. Parku achku na amiri. Balabu na amiri na yukura yuro. Nguni nja yuro wanga buluang tuna. Kanguni yuro guruto miri. Bikendi parku achku na amiri. Pala punya amirina yoro muninja papurunja yoro barku acirina winya yuna ka picara ina ninggo muninga ibini moko yunja buna nanwa inja ngai micina muninja bini nanurum boyak tinyana ka winya yuna na Balangai jisu nja, ngulingul nja, lakarangala, tau, melik koro, bicara nakam. Yakana yuro, mula yul yul ngo marci. Kanjar dumru wala nja, darama wala, wangal ni. Kajau yun, tan ngungula na, kiri. Ngatili nja ngay yuro, karpin nganya, ngatili. Nguni, kajar tumuru nanja daramuna. Pala yuruna, ngai yuru jau yunja, ngulan na nanukala balak ngulo. Yo, yuwal ngaran numalanggu yukura lakara manja duwala. Nguli yuru yul to yul ngoyo, jama yaj tur, kawanga nganar yaj. Kuno yo yurubai laka mawarei. Wiki inja yul ngowo. Nguli balango ngai bil yurunja. Yurubai ngona yana yuru kuno yunja bai laka ma. Wiki inja yul ngowo. Nguli ngai nguli yaj laka ma. Kuno unja karkuluk na birimbirna. Nguli nano kala yaj. Yukura dara kubral na yanana yakana yuro boyakuma
Yo nguni inga I gisu yu lakara ngala. Pichara inya. Ningu wala yu korona wanga nanganya. Gisu na pichara. Ya itna nano kala birimbir yu kura nina nguna inya. Kadua la dao muni makongo. Lakara ngala ngayu korona maktu gisu wala ngoy. Balanya.

0: Mark chapter 2, verse 13 to 17, Lily. Jesus, you got your nana, Matthew na.
1: Balang hai Jesus, nguling orinja, marjina balai, rongayena, rangilili. Balawala lanja, yung ilongayonja, kulko na, dikana, long duruna, marjina, nanukala. Malanga itu pana lakaranga la mangi ko la na wala na kanguni ngai yokorana martina ja tukar ngo pranja jiso malanga i na ngala wanga nya na yul nguna ngai ni na na ko bo ombongala rupia yul nguna wala na lengo nan ngo nguni ja chama rupia onja ko bo na o yoro Ya kunja ngai nguni yul ngoli bai. Awi punja ngai ya ko Matthew. Kaja miringu LPA wo. Nina nja ngai yo korana li bai. Ya ma ngai yo korana. Mala ngai ji sunja wangana nan ngo. Pijana. Wa yul ngo. Ko ngara kola maltura. Mala ngai nguni yul ngo ja. Tunu panayana kangaterina balamaltuna nanmo kisuna yo pamar kurri balangai liba inja kari urunana nanya kisuna na balananu kalaina wangalili balawala yukurana ngatana lukana ngunilina kawala nanguni duria mirinja Rupia kumbunya miri walala, karum bakmanya miri walala. Walala jayo kurena malturu na inanmo, jisu wo. Palayana kari na yukura. Palamartinina na, wanga imanapan miri na, jisu walana. Kananu kalang wala luduk miri walana, palangala. Palawala yukura ngaten jalukara, wanga imanapan. Waralaja darana nangala warai ruman ki konya miri yunja ka rum darai miri yunja yulngo yulngo yunganya jisu na muni ngai lukana ja ninana walalangala turiak miri walanja yulngo yulngo wala pala walala wangana tawarka iruna nangu londok miri ngunana walalana picarana Wai, naku warai ngai yukurang jisu yulukanguna ngata mulukala duri ya cimiri walanya yulung-yulung wala. Malangai jisu yunjadarana ngakula warai walalanya. Junama ngaina walalago tabu wakmerangalanya wangana jisu yuna. Pijaran jakam lakarangala muninguli yulungo kuyangnya meri nama korenja ngajar nguninja yulungo yakamarti ngula yulkala nama tanra unja reringro nguni linggo yuro riri meri yulungo martinja dokmaranra unja cama woi Mula yul kongo. Mara jadwala yaka martina. Mui kinja. Yul ngongo ni ngayi yukura nina. Tuur dono pabi. Yana ngara martina jalili. Tuur yaik miriwo yul ngu walango. Mari yuro walala bilion. Pala ganana walango yaikja. Pala wal ngatirina nina.
0: Kadua la dao muni makongo lakang lang ay korna makto jisu walangoy balanya
2: eso kawaton marijan ko marito marijan ko
3: marijan ko
2: kawaton marito Baikin nanu kalah
3: circle mat
2: yeso kawatul wamot jan pom wamot pom wamot jan pom yeso kawatul wamot pom barkinan kala yeso kawatul mula jan pom

Dito kawaton bilijan ko.

Jesus, I want to talk to you.

0: 8:00 morning.
1: Yo, ngaranya ko Ango. Ayo ngoko dangara era ringo. Ora ora ora papurun. May mengundara ko komat. Ngadip mengundara ko tatoy. Kawako mengundara ko kalpo. Ngaman no makal yung ngawere yo. Di ala irkala. Ayo lingon.

0: Ephesians chapter 5, 15 ngor kabala 20 lela.
1: Heading awang abican gam. Naman to kanin ang ayang ular chalk na yan ang ngunilin ngunin balayala miring ngunin ro mongro. Chagan numalang ngunin numaki nga matangun yan. Kaninan numato ka ngunin gurum na. Yaka kinin ni wawun. Pia kunyakun ngunin wuriyol ngawalal dungamir. Kakuyangan numato ka tunupan yanan. Kaninan numato ka liyan garaman na. Pia kun bili jaman giwalong upulun yanan ngunin na yan god wangarun. Yaka kingu ni walu na ngangu wawu njama mriu yangun. Pili barak yan dual darwa mritiri duuri yaj kurunya malaka ninna kayindi tira marichidiyal nja wangangul munatangun nja. Yaka walal kininni dungan liya dumuktin. Yan biak larungun gi mriti yan nindur no kingal ni liya nja. Pijan nakun nguni munatak nitu kayaw yun dan jakum. Pia kingi kot kalangun nja maru larung. Pala marikin gi nguliwi akin bilian wangan gura dukar kurunja. Yakan gi lingu ngani cinja. Pili nguringi nuna tuka milwar yun balan bicana yaj kurulila. Pada wadu yun nuna tuka bala buaya kuman nungu rumbal na. Ngan biakun bilikin ninin dangang ja nanukal na yan duyu birin biri yun. Kawangan amir yan nuna tuka nguni balarali yun mirang ringin bilian god wangar wala daruk tun. Pichana bilin numatuka nguni dardaryuna kod wangar walnja. Nguniin wal nga mira manikanya mala. Tiangi numalangin ngal numangaya ngunja. Wukturunja wal ki garayun manikay kura. Dardaryunja ki maringa tinyi biyakun bilian walong pulaga muna mandin. Biyakun bili ki bukurupunja nganya pinyanian kod wangar nan bapanan. Bukurupunja nganya ki bukmakuyan nguni ngulan nakun malangu. Yako kurunja garay walangura, Jesus Christ kalangura yan.

0: Kisi Roktoman Jared Kukatup Mingun Kawaipum Daiken Pananan Giri Nanbalgatan. Mark chapter 5 verse 21.
1: Kapeoli Amdurangro Nan Chisu Kamaltunda Mwaranango Toyoanan Matangayum Una Kalingan Payukoyam Gulunko Ngay Ngayak Mwa Kapanem Na Kabananal Yakan Matangayum Mwap Tuan Kamalamin Bana Yul ngumara lung tuan nan bal. Kapanala ya malanga ya kandira mu ya ku jaya tayan. Pananan nguru dala ngu jiu briyami u bunbu. Kapananan na ngal jisu nam. Palanan yana bun kumujib tuanan. Munathalin kumurulin nan gul. Palanan wanganan malingan minan jisu ulin bicanan kam. Markap me. Yutunya kuna taika 12 mi dungarami. Ridiktun yaka. Kalkinan ngarunguna rakunjin. Pukujul nge ngacil ngari ako. Kako ngal tuan nanggul. Manan ngaru ngwakuru iye. Kadaol na wangayim. Kangarun nan jisu maltuanam nanggu jahaykum. Kakulkun panamelimin yul ngumaraya kan maltuanam tupalengu ngaru durdurminan ngarungan bala. Kabandalaya malangaya kan daeka ngarungan. Ngarunan yakan panaririk tuanam ngurumelikuyo. Ngaro win ngumi nan yakan bana 12 na dungaram gatan. Ka kulkumin nan yakan ngarongan margi kulwaraol, kung ka undao, ngaro kulkurun. Ka warpam tuanan nan yakan bana rupiam nan guay jalk tuan dan lingol. Ngaro payangun nan bana yualkma ngwacin. Ka ririm bana mariminan indin. Ka banan nan bayungaya tay kayo ngakul jisunam, Palanan bicanan goyanginam. Pilangaya ngaro tango girim nan balgatan. Ngayam ngaro yana manjmakcin. Palanan yana ngaro nganan tilcimurun talakaryarapuan. Yul ngunun waraul malamurun. Kabananan gongjarewanam partnagatan girim nan bal. Paladunupin nan gubanda ngurumalikum guliwanan. Palanan dakay ngakulan banda ririum nan ingananan. Kabilanya mebiliana nanam cisuyum dakai ngakulan nan goyol nan rumbalium. Pananana inganjarium gananan. Palanan gulioanan. Pala kumur bilioanan. Pala daurkayoanan. Dan lin bijanan. Yul tunyako kirim gatan. Kadan limbana maltuna miwara nan go bijanan wangan. Nanga ngacil tango. Yul ngunyuaran mirci. Apa ngaltun mi ngarong bala dur-dur mi nonggoro moro. Nao nono bijan am wangan. Kulkun tangu meremin yul ngomara bijan. Palanan jisum doi wanam. Palangarongan na ngalan yul ngunan warain. Manan ngaro melk tuman yul tunan gu banda kiri katan. Palatunu panyana banda taikam mengkiinan. Palanan marmari wanan ngarongan biennium nan guai wolnan. Palanan jalkri datar yoanan balayana bun umujib tuanan. Komorlin nangul jisurlin palaraka anaminan. Markap me ngaya banan nunggu kirim katan. Palanan jisum wanganan nanggu bicanan. Wae kato pilin nunudango nyaku maywalk meinan. Kalingun nunudango riringurum doktuanan. Kajungarian ngoy ngwacian. Pilin nunudango dawat tuanan dangadirin nangurum. Bijan. Arananam yakan bana jisum bada kena wangan. Baladan lim bana yulungum bada doa yonan. Tawa mim pingurum jarikulim ngayunguro. Baladan rakaranan bijanan. Wai, ngayim dangu ngunung bay. Daul nananan biapul malaylayuma margiyum bana minam. Bijan. Kananam bana jisum dan linjultumanan ngakul. Baladan bijanan jarikulim wangan. Daul waruiwa kabirniya. Yana mai wal kia nyako bichan. Palanan jisum bichanan wangan. Kuliwan numam waripumbara. Kataung mgaro alinyungum maltun. Danalewe na yana. Pitan ka tupalin wawak manjin. James na ka John na ka bilin. Kapanatan al jayaj kulim ngay nga doi wan. Palanan al naangalan yul ngunam waran. Danal ngarongan gal ngararayo wanan. Waktu anan ngarongan deka waipun ka waipun papuru unrom go. Kawai pum yul ngwara yakan ngaji nya minan. Kawai pum yakan guru na ngajin. Kawai pum dari yakai min. Mane kai na yutung gur na rakan. Balanan jisum gul ngayanan balayan ngaili. Balanan wanganan dan lingu bijanan. Na no ma yakadangu kal ngararin ma. Na goyangin yana wale dangu bapuro. Kana no ma yakadangu ngaji nya min. Tam wir kul yutu daul nan wangayan. Tam nan ga yak kurya nan oya. Kadan limba na yul ngulungu yung barayo warko anan. Kit kitun minan manapan nan go. Palanan yakan jisu yung wanganan dan lin bichanan. Kay chui numam bukmak na yana tawartua. Baladan al bukmak na yakan dawayartua nan bunbongrum. Manymak. Kakaray man nam nan ngadip mingun yana kam nananan maluk mingunan. Charat nan. Kalau lurkun nan maltunda min waranya nan goe. Pada dal gulung ilanganan belayan bunbulin. Pada ngalang ayakan yutu wirkul ngoyan. Pada nan jisum ngarambian nanan katan pada wirkul nam. Pada wanganan dan lengay murun darok muru aram murun. Dalita gom. Mele wirkul daika nakaman. Katunu panenan nan pada wirkul ma nakamanan. Palana ngarong-arongan palandan jisum wanganan kaicu bilang na waranan balgunga nan nokan bejan ka kulkuin banana ngalam ngayanguyo kanyip duanan palandan jisum wanganan dalin mai minan deka bejanan taulena rakang bilang yulkum yulngo jinakuima bejan.
2: After the people of God have worshiped together in the sanctuary, and after we have experienced the awesome move of the Holy Ghost, there comes that time when we must depart. And even upon departure, God has so ordained that we are to be blessed. Even as God has spoken to Moses to tell Aaron to bless his people Israel as they departed from the sanctuary. We come down to this portion of our experience and we prepare to command blessings over God's people. The benediction is that part that concludes the divine service. Benediction literally means to speak well of, and from that we get its common meaning to bless. These are God's words of good fortune to his people. And so now we prepare to pray that you've had a wonderful experience, and now we come to the portion of departure, the benediction.

0: Ephesians chapter 5:21 ngor kabala 33 lel ka heading awang abichan gam duan jakala kam doi miring walang woi gami alakan ngo yu nindu kang ni baeng on nakon ripurong kon ngorong ngojolok ton no man dong atlian nil mana mir no mala nay nay no ma pala no matu kang ni nakon darok mara na mirin jawala balara le yun mir yuwal kon na mirayan pili na kon namang uli duwal marangal yun dya nan ngon Jesus Christ kon. Kami miyal kya, marinirpan mirin dya ke yuwal kon ngon yan no kin galang ngon ni duwai mirin ngon dya. Marangal yun dya ke nan ngon yan, pala daruk dya nganya ke marangon. Biak pili yan na kon ni nguli ka ngon ni daruk maram nganya garay na. Pili ngay ngon ni duwai mirin ngon nongo, liyan ngay ngon ni nongo. Pala niya na kon ngay pi Jesus Christ liyan, God kalang ang miriyo na yul ng walalang. Pili God wangaruo nyo nguni malabala niyan na kon rumbal na nan ng Jesus Christ kon di almunata ngon niya. Ka ngay pin nguni Jesus Christ ja wal nga kon na mirang rikin rumbal won. Ka diya ki nguni kamuro niya God wangaruo nyo yul ng walal tuka marangal yun niya Jesus Christ kon yan. Palawal tuka darok niya nganya maraman yan. Kabiya ki bilayan nin miyalak cha, marangal yurkiyan duwai miringun ya nukin galangun ni.
1: Manymak, katuan jatau numalangun dira murungun muka. Nin duwai miringun, maranga matiki ka mariuki ngayatul yuwalkung yan nunguin ni miyalak nain. Piyak yan bilinakun Jesus Christu ka mario dapram nanukalang mirin yulungun yuwalain. Meritin yan nga ikan nguni maranga matinan nguri kurungun nanukalang mirin ya yulung walang. Pala yan nga nguni walangan gurupan min nganya pinyangai. Malimri ito kan ninna walangan yan. Yo nga imuka nguni limru na darpal kungal. Nguringi nguni kot wangar wal na daruk tun. Yo ruru yurin nga limru na nguringin kapunja pala nirpanja kanak marangalayan. Marto ka nguni nan ngoy nga yul ngo malatara manymak natikan. Tarchalt na yanan ngula namiru na. Pili ngoy na kiri nga mati niya oy na. Nama nga mayo na umi niya oy na. Nan ngoy na yan Jesus Christ kun. Muni nga itubunin. Pala maraman do limuru na yun. Marto limuru niya wangkanya manapan mira Jesus Christ kala kupadal na yan uin ngo mira. Pili nan ngoy nito ngoy kot wangaru yul ngo mala balanyan na kun nguni wawun mira miyal Jesus Christ kun. Yo, meritirian ngayin do ka tuwai miringun maranga matirya nguriki nguni nanukin galangaw dya ngay miyal kun. Ka mariyun do ka ngay nganya dapmaram yuwal kumyan. Ka jaka ngay to ka yuwal kumyan di ka nan ngu. Nakun ngay to ka nguni kun gaman nganya pijanan nakun ngay nguli ka jaka nan ngoy ngay rumbalo. Na nguli nguni diramun. Nilang dun muka nan ngoy dya ngay rumbalo. Pai ngawaray. Ni ngay nguli ka dya ka muka nan ngoy dya ngay pichan bilayan manymakom. Kangatay muka ngay nguli ka nguni ngutan man na mirin dya. Dahil ko na mirin dya nganya pinya ngay rumbal dya. Pichan yan bilin na kon ngay nguli ka ni Jesus Christ dya ka nanukin galang ngay yul ngawalalang. Piling alin doal nanukalang mirin dya yul ngawalal palanyan na kon rumbal dya ngali. Dual nan ngoy na yan karaywon.
0: Yo, jura niya ka dual akang bityan. Nguni nga ito dira mo yung mihalak tayong maram, nguni yung madana kondo marman urumbal wang gandira. Teki mo ka nguro niya nga ito nguni dira mo niya ganan nan nguni niya ngay ngari miringon ka baba miringon. Pala nga ito wang gany manapan niya nanukin galangol na ngay mihalak kala. Marmada to ka wang gany ngurayan ninan bityan na bilian win ngumira. Yo, bijan din ngay ka nguni juran wanga. Na diyengin ka na kung nguni daruk tulakam diramunan ka milak na nango. Yur ngarapin nguli ka doal darangan nguni kayulpun ya daruk nguna ginawa unja. Piling ringin ka lakam Jesus Christ nan ga nangun malany. Lakaman ka bijan na nguni ngayin Jesus Christ ja ga limurun ya wangan na yanan. Yur wripun ka nguni warangul kurun ya meli lakam diramun ka milak na nango. Numa duwai miring walal wangga wangan, maranga matinggi yuwal kong muka numalanggin galango miyal kururonggon. Kamari yung daprangi walalan biyak na kuningulik kamari yung ngayatan miri nunapinyan ni. Kanumangunibawala miri miyal kururong. Nomen tu kamar ngal yun gayu al koman yan nomalangin ngalang odwa imiring unja walalang.